Alevena vupusa ntafera kamtike mandata za musiki sana salitakisara pela veti ambatora na vupusa yanji Alewa wasa ntkelini ya toto wani Dorothea miana kayutis Akasita karanga na vena vupusa nji.